tuloy nyo na lang, di ba? Istigahan nyo na lang, imbes na nakalutang yung question, di ba? Kung kayo'y sangkot o hindi. Kasi nakalutang yung question eh, kung kayo sangkot o hindi eh. Habang nakalutang yung question na yun, as long as that question is floating in the air, di ba, mahirap yata ang sabihin, di ba? Gagamit ko sa inyo yan. Eh. Isang lalaking ipinakilalang dating bagman ng dating ako Bicol representative na si Saldi ko ang nagangkin itong Martes. Nakabilang siya sa grupong naghatid ng apat na maleta na amunin may lamang pera sa bahay niya ng Senate President Francis Chis Escudero sa New Manila noong 2024. Sa isang press conference na inorganisa ni na abogado o ni na attorney Levy Baligot at dating kongresista Mike Defensor, sinabi ng hindi pinangalan ng lalaki na sila ng silbing advance team sa paghahatid ng mga maleta sa tahanan ni Escudero. Ayon kay Baligot, ng lalaki ay dating miyembro ng Marines sa kalaunan na nagtrabaho sa ilalim ni Ko. Inangkin din ng lalaki na pinatuloy siya sa bahay at pinakain ng mga kasambahay habang isinasagawa ang umunoy paghahatid. Pinabulaan na naman ni Commission on Elections COMELEC Chairperson George Erwin Garcia ang mga aligasyon na tumanggap siya ng 10 milyong piso mula sa umunoy mga dating bodyguard at bagman ni ex-Congressman Saldi Ko. Sa isang press conference sa pinangunahan ni dating Congressman Mike Defensor, sinabi ng mga nagpapakilalang bagman na nagatid sila ng milyong...

Naglaan din ang pondo para sa mga kongresista, at ang mga kongresista sa kanila pupunta yung budget na yan para kanilang ano, pag-aralan at tilarin. Ano? At hindi lang yon, pagka nandun na sila, gagamitin kanya nila ang kanilang wisdom at sila nakakaalam kung sino ang bibigyan ng mas malaking budget, sino ang mas konti, kung ano ang isusulong. Ha? O isipin mo, ang proyekto ng infrastruktura sa Pangulo yan, ha? Eh, paano nyo nandun na sa program fund, eh, aalisin nyo, isisiro nyo sa budget, tapos ilalagay nyo saan program? Di ba dapat prioridad yun? Priority? O ito, ang suma total, wala siyang infrastructure project. Di ba? Walang infrastructure project ang administrasyon na ito. Kaya, dito nyo makikita, kung lumalaban, kaya laban tayo, mga kakampi. Laban sa tiwali, everyday. I fight. Kakampi! Kakampi! Kakampi!

ang gusto ng ombudsman, hiwa-hiwalay. Di ba? Pag pinaghiwa-hiwalay mo yan, talagang from 18 different perspectives ang kwento niyan. Magkakaroon talaga ng inconsistencies yan. In some details. In many details, in fact. Kasi 18 yan eh. 18 memory yan. Di ba? Hindi parpareho yan. Hindi parpareho ang pagkakaalala ng mga yan. Dahil hindi parpareho ang pagkakaalala ng mga yan, diba? Paano mo masasabing kailangan perfectong kanilang memorya at mag ano yan? Mas talong kahina-hinala kung lahat silang 18 iisa ang kwento. Diba? Talagang iba't ibang recollection ng mga yan sa mga pinagagawa nila over the years. And the courts recognize that. In fact, mas credible nga sila dahil iba-iba ang ano nila, iba-iba ang angulo ng kwento nila from their own perspectives. Ang importante lang dyan is yung mga major details. Di ba? And kung may video at saka documents at saka recording silang iaharap, eh, ewan ko, di ba? But the real secret there, para pasinungalingan lahat yan, imbestigahan nyo na. Diba? Tagal-tagal, dami-daming...

Maganda hapon. Tol po, hindi naman nila pera yan eh. Eh kaya lang, di nga nila pera, pero magagamit nila sa kampanya. Ha, di ba? Maraming boto rin. Alam nyo pa naman ng mga butante natin. Ha? Pag naabutan, eh ikaw na sasambahin yan. Kaya, eto mga congressman, hindi talaga papayag dyan sa anti-EPAL provision na yan. Eh siguro, kung makonsyensya sila habang pinag-aaralan nila yan, baka pumayag din. Ha? At kung ano man yung gagawin nila mga pag-tweak dyan para magkaroon sila ng, kumbaga eh, kung maipasa man yan, meron silang ano, meron silang leeway, meron pa rin silang paraan para maka-EPAL kahit na yung anti-EPAL provision ay napagtibay, di ba? Kumbaga, meron loophole na pwede nilang gamitin para maka-EPAL pa rin. Ay, baka ganun ang pag-aaralan nila. Papayag sila na pirmahan yung anti-EPAL provision pero sa Bicameral Conference Committee ay asisikapin nila na malagyan ng butas yung provision na yan para magamit pa rin nila at makalusot sila para maka-EPAL pa rin at makalibre ng kampanya. Ha, maraming boto rin yan pag nagkataon. Malapit pa ang ano, malapit ng 2028, di ba? 2026 na tayo ngayon. Ha, ito eh, ano na to? Itong 2026, parang home stretch na to eh. Kumbaga sa karera. Ha, nandyan na yan eh. Malapit na sa finish line. Alam nyo naman, pagdating ng 2027, pagdating na Oktubre, filing of certificate of candidacy na yan. Diba? Oktubre yan. So ngayon pa lang, eto mga congressman, kailangan na nila na makapapil, ha, maka-EPAL dyan sa mga ganyan para magamit nila yan. Kaya nga sila magbibigay ng pondo dyan eh. Alam nyo, darating yung... Darating na naman yung paggawa ng pondo para sa 2027, di ba? Yan. Ay, kailangan, pipirmahan yan bago mag-Desyembre, papatipad sa 2027. Diyan sa budget na yan, maglalagay sila ng budget para diyan sa IKES. Ah, kasi institutionalized na eh. Eh pero dahil sa EPAL, kung, dahil ayaw nilang pirmahan, at halimbawa nandyan yung EPAL, pwede nilang dagdagan ng pondo diyan para ma... Baka hindi na sila dun sa flood control. Dito naman sa ano, sa assistance na yan, ha? Sa mga in crisis. Baka dyan nila gamitin yun. Maglagay sila ng pondo dyan, tapos yun ang gagamitin nila, ha? Na kunwari mga assistance. Pero yung pala eh, parang vote buying nang dating. Ha? Nakita ko na yan, itong nakalipas na eleksyon ng 2025. Maraming mga congressman.

0: na gumamit niyan, ha, ay namimigay sila ng assistance, ng tulong sa DSWD galing, pero nandun sila. Sila ang nagtatalumpati. Actually, nung panahon ng bawal na yung ano, bawal ng ganyan, ha, dyan sa isang lugar sa Quezon City, na-witness ko mismo yan eh. Ayang, yung ganyan sitwasyon, naibalita ko na rin dito yan eh. Talagang yung covered court, talagang kinobera nila. Pinalibutan ng ano, pinalibutan ng trapal para hindi makita sa labas. At saka, yung mga cellphone, ng mga mabibigyan doon, mga beneficiaryo, mga papasok doon sa loob, ay pinasurrender para walang ebidensya na makakuha. Yan, yun yung ano, yun yung ginawa talaga, nagamit talaga yan ng mga kongresista. Yung mga speech nila, tinatanong, alam nyo na kung sino iboboto nyo. Yan, ha? Malinaw na malinaw na talaga nagamit yun. Wala pang ano yun, ha? Sa bagay, wala pang panahon ng kampanya yan ng ano, hindi, panahon na pala ng kampanya yun, ha? Panahon na ng kampanya yun, ng local. Sa local, panahon na yun. Kaya lang, kaya tinakpan nila ng mabuti para walang makita. Pero ang lakas ng sound nila. Dinig na dinig. Yan, ha? Sila ay namimigay niyan. Ha? Lumilitaw yan, talagang malinaw na vote buying. Pero hindi nila pera ang ginagamit. Pera ng gobyerno. Pinirmanan ni US President Donald Trump at ng presidente ng Iran. Ang sinasabi dito, batay dito sa tatlong araw na trading, ay lumilitaw na nasa 8 pesos per liter ang magiging rollback, ha, sa diesel. Ayun, ha, matutuwa itong mga super ng ano, public transport. Sabi naman dito sa mga industry source, sabi nila yung diesel prices pwedeng bumaba ng 6.50 hanggang 8.50 per liter next week. At yung mga gasolina pwedeng bumaba ng 2.50 hanggang 4.50 per liter. So yung mga estimates na yan, base dyan sa mga nakalipas na araw ng trading na yan. So yung fuel prices, pwedeng patuloy na humupa. Dahil nga ito na, napirmahan na itong peace agreement sa pagitan ng ano, ng US at Iran. Pero ito, hindi pa ito talaga yung talagang formal na peace agreement, ha? Dahil mukhang yung official signing ng peace agreement sa Switzerland gagawin. Yun sa Paris, sa France, pinirman lang ni Donald Trump at nung presidente ng Iran, yung parang pagtigil lang ng hostilities, wala ng gera. Wala na silang, hindi lang basta ceasefire, wala na silang away, kumbaga. Pumayag na sila dun sa mga kasunduan, pero yung formal na peace agreement, yun ang pipirma nila sa Switzerland. Ayun. Sabi nito si Energy Secretary Sharon Garin, welcome daw itong mga positive development na ito sa Middle East. Pero sabi niya, ang gobyerno natin ay patuloy pa rin nakatutok. Ha? Tinitingnan mabuti at maingat na tinitingnan, bagamat nakikita silang magandang pag-asa, ay maingat pa rin ang galaw ng gobyerno. Hindi basta-basta, kumbaga, hindi nila recklessly, hindi sila recklessly na gagawa ng mga action pa sa kasalukuyan. Lahat daw ng mga disruption dyan sa Strait of Hormuz, alam naman, nakaka-apekto sa fuel cost at yung electricity rates, nandyan na lahat, ha, tumataas lahat. Yung household budgets, mga budget ng pamilya, ay nadaragdagan din. Yan, kaya ito, maganda-gandang balita yan. Ito mga rollback na ine-expect next week. Sana yan bumaba pa, no? Kasi meron pang mga natitirang trading yung araw na ito ngayon at saka bukas. Baka pwedeng bumaba pa yan. Pero malamang, baka hindi natataas talaga yan dahil ano na to, wala na eh. Humupa na yung gulo. Humupa na rin pag-aalala ng mga trader. Okay, may report muna si Jong Manlapas. Itong halos 3,000 pamilya dyan sa Sarangani na apektado ng lindol. Tinulungan ng Office of the Vice President. Alamin muna natin report. Jong.
1: Kuya Raul, magandang hapon. Patuloy ang pag-aati.

0: Nangayuta ng Office of the Vice President sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa Rangkani Province ayon sa OVP sa loob ng 3 araw ng relief operation ng Disaster Operation Center. Umabot na sa 2,880 pamilya ang nabigyan ng tulong kabilang ng food box, relief box, food at non-food items, bottled water, first aid kits, sanitary pads, tissue sa buhon, dental kits at marami pang iba. Sa bayan ng Malapatan, itong barangay ang natirahan ng ayuda na nakinabang ang 985 na pamilya. Samantala sa bayan ng Ilaan, umabot sa 884 na family. Sa barangay Cross, na sa 1,011 pamilya naman, sa habang sa barangay Lugumit ang nakatanggap ng tulong. Patuloy rin ang pamamahagi ng ayuda ng OPP sa Southern Mindanao Satellite Office sa iba pang apektadong lugar sa rehiyon. Nagpapatuloy ang relief operation ng OBP sa pangunguna ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte upang matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong June 8. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Jong Malapas. Ayan, ha. Ito eh kasi ano eh. Kailangan pa rin mga kababayan natin ng tulong diyan sa Mindanao. Sa ngayon nga eh, alam niyo eh, yung bilang ng mga namatay diyan, tumataas pa rin eh. Ha, nadaragdagan pa rin kahit papaano. Alam niyo, ang sabi po dito eh, yung namatay diyan sa 7.8 magnitude na earthquake na yan dyan sa Tumama, sa Maasima, Sarangani noong June 8. Umabot na sa 78 yung bilang ng mga namatay at nasa 1.4 million pa rin ang mga tao ang apektado niyan across ang Mindanao region na yan. Yan po ay batay dun sa pinakauling report nitong National Disaster Risk Reduction and Management Council. Doon sa kanilang situational report number 10 na nirelease po kanina, sinabi ng NDRRMC na 1,339 ang na-report na nasaktan, 30 ang nawawala pa rin. Ha? At yan po, sabi pa nila, yung lindol naka-apekto sa 346,413 families o 1,404,752 individuals across 573 barangays dyan sa Region 9, 11, 12 at sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayun, ang dami pa. At least 81,855 pa rin ang nananatiling displaced. Kasama yung 18,504 individuals na nandyan pa rin ngayon sa 45 evacuation center. At meron pa 63,351 na iba pa na nakikituloy muna. Hindi dun sa evacuation facilities, kundi sa ibang lugar. Yan, dami, dami pa. Ha? 81,855 pa ng mga tao yung nananatiling displaced. Ha? Ang dami dyan. Ang dami pa rin yan. Sabi ng NDRRMC, yung 74,657 na bahay na nasira, kasama yung 13,681 na talagang totally destroyed. Daming nawasak pala talaga yung mahigit 13,000 mga bahay. At saka yung 60,976 na nagtamo ng partial damage. Daming mga nasira. Matindi talaga yung

0: tagapangulo ng Asian Century Philippines Strategic Studies, na pabor sila sa naging parusa ng Beijing kay Department of National Defense Secretary Gilbert Gibuchidoro at sa kanyang pamilya. Sinabi pa ni Laurel na kung tutusin ay dapat pa nga magpasalamat ang mamayang Pilipino sa sanksyon laban kay Chidoro dahil aniya taksid ito sa bayan. Ang tinutukoy ni Laurel ay ang pagiging double standard dito pagdating sa usapin ng China at Estados Unidos. Paliwanag pa ni Laurel kaya nilusob ang Sanjay Steel Plant sa Misamis Oriental ay upang ibigay sa Estados Unidos ang naturang lugar na siya namang gagawing fuel hub ng militar ng Amerika na nakabase sa rehiyon. Sa huli ay sinabi rin ni Laurel na dapat ay ipaliwanag ni Chidoro ang pagkakaroon niya ng Maltese passport na mapapaso ngayong Disyembre. Ang sitwasyong ito ika ay isang kataksilan ni Chidoro sa Republika at sa mamamayang Pilipino. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
1: Download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
2: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Pangalawang bahagi na tayo ng ating UGM ngayon pong araw na ito ng Webes, ika-18 sa buwan ng Hunyo. Tuloy pa rin yung ating mga balitaan. Ha? At ito, ito pong research o yung survey ng Okta Research. Sinasabi po dito, malaking bilang ng mga Pilipino, ng mga nasa edad na, nasa hustong gulang, ay skeptical pa rin o ayaw pa rin magbigay ng paghusga tungkol dito sa kung ito bang magiging trial dito kay Vice President Sara Duterte ay magiging patas o hindi. Ayaw nilang mag-judge muna. Ayaw nilang husgahan kung patas ba yan o hindi. Doon sa bagong tugon ng mga survey na ginawa po ng Okta Research, lumilitaw na 19% ng respondents ang naniniwala na itong mga senador would rule on Duterte's impeachment case based on evidence and the law rather than political considerations. Ayun. Ngayon, yung mas malaki, mamaya, tingnan natin dahil may report itong si Jong Manlapas. Tayo muna natin, report ni Jong Manlapas. Ito raw si dating Congressman Barbers o Congressman Barbers ba ngayon? Ginit na kulang sa detalye ang pre-trial brief ng depensa sa impeachment case. Alamin natin yung report. Jong?
1: Kuya Raul, nagpahayag ng pangamba si dating Surigao del Norte Representative Robert East Barbers kaugnay ng umunay kakulangan sa detalye ng pre-trial brief na iniyain ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings.
0: Presidente Rodrigo Duterte. Ayan. Pero kanina po may sinabi rin itong si Senator Antonio Trillanes de Fort. Sabi niya kanina, hindi raw totoo yung sinasabi nitong si Congressman Pulong Duterte. Wala daw warrant of arrest. Wala pang nire-release na warrant of arrest ang International Criminal Court para dito kaya Senator Bongo. Yan. Kung matatandaan nyo, itong si Trillanes,

0: ang unang nagpakita ng ICC arrest warrants laban dito kaya President Rodrigo Duterte. At ganun din dito kay Senator Bato de la Rosa. Diba? Siya mga may hawak-hawak ng mga arrest warrant na yan eh. Bakit kaya siyang may hawak noon? Bakit kaya sa nakikita niya agad yan? Diba? Ano meron? Kaya sabi niya, ito raw, huwag daw kayo maniwala dito kay Congressman Pulong. Walang ICC warrant na ini-issue pa. Ha, kahit kanino, na dito sa mga co-conspirator, ni dating Presidente Duterte, wala pa rin ini-issue ng warrant of arrest ang ICC. At kung meron daw na warrant of arrest na lalabas, eh malalaman daw niya yan. Ha? Walang duda, malalaman niya yan. Ha? Katulad ng mga kay dating Presidente Duterte, kay Senator Bato de la Rosa, eh alam niya pagka meron na lumabas ng mga warrant of arrest na ganyan. Ha? Kaya sabi nitong si Trillanes, alam niya naman. Ha? Bukod dito kay Trillanes, yung DILG, ang PNP, ang DOJ, ang NBI, nagsabi na wala silang natatanggap na impormasyon o communication man lang tungkol dyan sa sinasabing warrant of arrest. Ayan. Pero ito, at least itong si Senator Bongo, nakahanda siya at pinagpapasadyos na lang niya kung ano man yan. Ha? Siguro naman itong si Senator Bongo hindi magtatago na katulad ni Senator Bato. Ha? Sabagay, kung mahirap magtago eh, no? Pag, kung nandun ka sa ICC, ba? Hayahay. Malamig ang panahon. Ha? May pagkain doon kung ano gusto mo. Nandun, pwede mong paluto, pwede mong, may kitchen eh, pwede kang magluto. May mga chef din, pwede mong sabihin kung ano gusto mong luto. Ah, nandun, pwede. Kaya sabi nito Senator Bongo, ipinasasadyos na yan. Ah, kaya, yan naman eh, wala naman daw siyang nilabag na batas. Ah, naniniwala siya na siya ay maabsuelto dyan. Yan, ah. Okay. Ayun, hintayin natin kung si Senator dating Senator Trillanes ay magsasabi o may sasabihin siya na talagang may lumabas na arrest warrant dito sa mga tinatawag na co-conspirators nitong si dating Presidente Duterte. Pero hanggang wala rin siya sinasabi, hindi totoo yan. Kasi kung meron na makaalam yan o kung meron man lalabas na warrant, ha, laban dyan sa mga co-conspirators na yan, walang duda. Siguradong siya na malalaman niya yan. Okay, may report si Chris Lucas. Ah, hindi, na si Jojo Sikat pala. May report si Jojo Sikat. Ito yung Senate President Wayne Gatchalian humingi ng paumanhin sa publiko sa patuloy na pagigpit ng seguridad at hindi muna pagtanggap ng mga bisita dyan sa Senado. Alamin muna natin report, ha, Jojo.
1: Humingi ng paumanhin itong si Senate President Sherwin Gatchalian sa publiko na medyo naging mahigpit ngayon ng Senado dahil nga sa patuloy na bantangan ng seguridad at nananatili silang nasa heightened alert dahil na rin sa rekomendasyon ng AFP at PNP sa kasalukuyan ay hindi pa rin tumatanggap ng bisita ang Senado dahil na rin sa patuloy na banta sa seguridad. Para kay Gatchalian, mahalagaan niya sa kanyang kaligtasan ng mga empleyado, senador at mga media na nasa loob ng Senado. Magugunita na noong nakaraang linggo ay nakipagpulo nga itong si Gatchalian kasama si Senate Pro Tempore Vicente Tito Soto III at Senador Pampilo Pinglac.
0: Siyempre, iba-ibang number. Iba, maraming cellphone. Ha, di ba? Yung iba, at least dalawang cellphone bawat isang tao. Mga ganyan eh. Ha, yung iba, ganyan eh. Hindi ko alam, ang dami. Ako may dalawa akong ginagamit eh. Kaya lang yung isa, pang business. Yung isa pang personal. Ayun, ha? Magkaiba yun. Kaya kailangan ko dalawa. Pero hanggang dalawa lang. Pero iba, nakikita ko, ang dami. Ha? Daming number, daming social media account. Di ba, may mga

0: trafficking, cybercrime at online scams. Kailangan rin anyang palakasin ang kooperasyon sa maritime security at counter-terrorism at pagtibayin ang resilience sa cyberspace sa larangan ng ekonomiya, ang pagpapaigting ng partnership sa kalakalan at pamumuhunan sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga oportunidad, pagpapadali ng proseso at pag-uugnay sa business communities. Kailangan anyang tutukan rito ang seguridad sa pagkain at enerhiya. Sinabi pa ni Pangulong Marcos na ang people-to-people exchanges kasama ang scholarships, academic partnerships, turismo at sining
1: 6 p.m. to 8 p.m.
2: airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

bata meron pong signal, di ba? At meron kang laptop o meron kang smartphone, na gagawa mo yung trabaho kahit nasa malayo ka, di po ba? Yun po ang kagandahan nun. Tapos sa isang bagay, kung makikita natin, nung dumating na po, yung pong May 11, ano po, yun yung sinasabi kong nasaksihan natin na yan nga ang ginawa ng pamahalaan na ito na mukhang gustong ulitin yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte at gusto rin ipadala itong si Senator Bato de la Rosa doon sa The Hague. Ano? At ito po ay isa pong pang clandestine operation dahil nung May 11, nandoon na pala ang mga NBI maga pa lang. Ano po? Kasi kaya ako ito kinikwento sa inyo dahil kagabi, nag-press con po itong si Secretary Bida, no? O IUC Bida ng Department of Justice. At kanya pong sinabi na batay daw sa kanilang investigasyon, the Senate was not under attack. Daw ang sinabi. Di daw under attack. Ang kanya tinutukoy ay yung May 13, ano? Pero yung May 13 may kaugnayan doon sa May 11. Na? Isang araw lang ang pagitan noon, ano? From 11 to 13 ay 12, di po ba? So malalaman natin yan, ano? Kumbaga ang kaugnayan ng mga pangyayari na yan na mismong DOJ na nagsasabi na hindi sila under attack, no? Hindi naman malabo naman nilang sabihin yan dahil ang NBI na naging punot dulo po ng mga kaguluhan ng mga araw na yon ay nasa ilalim ng DOJ ni Eric Sylvester Tulfo doon sa Kongreso. Diba? At nagbida siya doon sa plenahapon sa Senado na itong mga kongresistan to hindi daw nagsipirma si wala silang partisipasyon. Diba? Wala rin partisipasyon sa bahagi. Naalala ko nung kongresista siya, Axis Party list, hindi po ba? Kasama rin siya na marami. Kasama siya nun. Diba? Kaya sa totoong buhay lamang, hindi nyo mapepeke po ang inyong mga gawain. Ano po, alam na kayo na umbayan, kilala nila po kayo. No? Lalo na kako na ipakita sa atin, lalo ni Senator Pia Cayetano, si Riz Ontiveros. Di po ba? Dahil meron siyang itinusulong ano kalang batas, no? Ano naman ho sa hospitalization at kung ano pa, no? Pero tangkita po ang alam niya na kaaraman sa sarili niyang batas na isinulong dahil nung siya interpellate na Senator Pia Cayetano. Ang masaklap, tangkita natin, no? Na parang nasa swimming pool na nalulunod na tao na walang makitan, ano? Dahil ang podium sa gitna at ang assistant ay nasa dulo sa gallery, apo, wala siyang index kahawak, kaya iPad. Di ba? Ano po? Kaya great, galing forward. Halatang halata. Kaya nga sabi ko nga, naku,

0: prerequisite na to. Pagkalimbawa, kagaya nun, ikaw pala, eh, hindi ka pala full Filipino citizen, hindi ka pala talagang Filipino citizen, no? Eh, hindi ka pwede sa government post, no? Elected man o appointed, hindi ka pwede magsilbi sa gobyerno. Yun ang ibig sabihin, no? Kailangan natural born citizen, yun po ang mga prerequisite, eh, di ba? So kung ikaw mismo, sarili mo, may ganung questionable sa karakter mo, hindi po pwedeng di maungkat yan pag umupo ka ron sa hot seat, no? Dahil ikaw ay tatanungin, bakit sa tingin mo, kaya mo bang gampanan yung pagiging kalihim ng DSWD? Tapos pupuntahan po yung...
1: RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusit Thani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/...
0: Diba? Narinig niyo po ba yan sa ating pangalawang pangulo sa kasalukuyan? Hindi, di ba? Bakit? Eh kasi nga, hindi niya trabaho yan. Trabaho yan ng pangulo. Kaya kung meron siyang direksyon na kanyang gagawin, yan ang gusto niya, di ba? Ang pwedeng gawin ng bayan, isuportahan siya. Kumikibo na lang ang ating pangalawang pangulo sa panahon ngayon dahil nung nagbitiw na nga siya bilang kalihim, no, ng Department of Education, hindi na ho din huminto sa pagpuna ang ating pangalawang pangulo sa mga bagay na talaga naman nakakaapekto sa atin lahat, sa sambayanan, no? Sabi natin na hindi ko mo gusto niyong gawin, pwede niyong gawin, ay magagawa niyo na yan dahil may batas po, may gabay ng batas na magsasabing sobra ka na. Ay, akala niyo lang, ha, namamayagpag kayo, ha, ngayon. Pero ito nga po yung sinasabi natin. Ngayon lang, written niyo yung oral argument sa Korte Suprema patungkol sa mga unprogrammed funds. Ipinipilit ng Solgen. Eh, meron po tayong separation of power. Ha? Three branches of government po tayo. Kahit nga si Senator Drilon bilang dating Senate President at bilang mambabata, sabi rin niya, eh, no? Sa pananaw niya, dapat meron daw parabagang may free will o mas maluwag na opsyon ang isang mambabatas na gampanan ang kanyang trabaho. Dahil ito ay parte ng kanyang trabaho. So parang andating, parang sinasabi niya sa Korte Suprema na hindi kami pwedeng turuan sa gagawin natin. Tama? Eh, hindi naman yun ang ibig sabihin ng Korte Suprema. Na? Hindi yan ang ibig niya sabihin. Kasi meron naman talaga kayong free will. Meron din kayong maluwag na pagtutupad ng inyong tungkulin. Ano? Yung wisdom na sinasabi niyo, lalo na pagdating sa budget. No? Eto, dagdagan natin. Eto, iligay natin dito. Eto, ilagay natin doon. Eto, dagdagan natin. Ay, free will niya yan eh. Sa nakikita niyo na mas kailangan natin ng pera patungkol sa pagpagamot, pagpatayo tayo ng ganitong ospital, ganito. May kanya-kanya kayong agenda. Ibig sabihin,

0: Wala, di ba parang, hindi, gusto ko impeach niyo yan. And sine-day adjournment na po, sir. Ah, ganun ba? O hindi pagpapatawag mo ng special session. Kahit na sinasabi niyang hindi pwede. Exclusively para magpasa lang ng batas at mag-amienda ng mga priority bills. So walang order of business. Ang impeachment o yung mga ginagawa niyo regular tulad ng itong committee, commission on appointments at saka itong pagpapalit ng mga committee chairman o ng Senate president. A special session to eh. Hindi naman to regular session eh. Diba? Kung may 13 na kayo, siguro pwede niyong gawin yan pagdating siguro ng July 27. Diba? Yun ang pagbabalik nila, sona ng Pangulo. July 27. Ano? Yun ang regular session muli ng 20th Congress. Tama? The order of business yan, regular yan eh. So doon kayo magde-declare na sinong gusto niyong Senate President, sinong gusto niyong mga chairmanship ek-ek na gano'n, ano? Iyan, walang question. Kasi regular session yung ginawa, hindi special session. Diba? Kaya iyan yung sinasabi natin na masalimuot, pero yung iba, sa kagustuhan lang maipwesto sila, kahit na mali, ah, basta. Dahil nakasandal sila sa pader, bakit? Eh, nasa likod namin, ang powers that be. Diba? Kung gusto ng powers that be, kami nga ang kinikilala eh. Eh, di yun ang masusunod. Di po ba? Mabuti na lang, meron po tayong libro ng batas at may libro po tayo ng rules din nila sa Senado at ang Korte Suprema ay naatasan ng may power o kapangyarihan po ng judicial review. At yan ay kanilang ginagampanan pag may naghain sa kanila ng petisyon o nag-question ng mga bagay na ito. Yan po siya. No? Kaya mabuti na rin itong mga nagaganap na to kagaya na nabasa ko nga kahapon, ano? Kay Ate Jennifer Redis, saka kay Ate Charito Cabrera Dayana po ata yan, o kay Ate Sanso Ilorde, di ba? Nasabing, ay, ganun po talaga. Minsan ang Diyos talagang pinakikita muna, no? Sa harapan natin. Kaya yung mga bagay na kung minsan na hindi natin matanggap, no? Magpe-question tayo ng ating pagtitiwala at pananampalataya na bakit mo hinahayaan ganito ang mangyari. Diba? Malalaman na lang natin sa dulo na may plano pala siya. Plano pala niya lahat yan. Dahil hindi natin ma-realize o pagdating sa dulo ay hindi natin maintindihan.
1: Latest attack on a Moscow oil refinery as a fair response to the Russian attacks on Ukraine. Kyiv's bombardment was one of the biggest on Moscow of the war. Government employees in Afghanistan say they're no longer allowed to take smartphones to work after a decree banning their use for government workers took effect. The Taliban says it's to ensure employees serve the public interest instead of scrolling. BBC News.
2: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
3: You're listening to the news from the BBC.
4: Radio Bandido, 8:10 a.m.
5: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: tulong ng ating dakilang lumaan dumating. Nakahanda tayong mga Pilipino na hindi aasa sa importasyon. Dahil nakakabahala eh. Nakikita mo, lindol. Hindi pa yan eh. Hindi natin, marami tayong hindi...
1: A natural disaster sa...
0: Yeah, a natural disaster na maaring dumating.
1: Yes.
0: Kaya dapat nakahanda tayo. Nasabi nga ng Boy Scout, always be ready.
1: Yes.
0: Kahit sa ating pansariling buhay, kailangan po nakahanda tayo. Kaya noong pa man, kung natatandaan mo rin, Don Redondino, noong pa tayo nagsasabi, kahit yung gitna ng lansangan, nagbabayad ang local government, ang gobyerno ng mga nagdidilig, nag-aayos ng mga halaman, bakit hindi tamnan ng mga gulay na makakain na kung sakaling walang-wala pwedeng mamitas ang isang mamamayan.
1: Hindi diba? Na po ornamental plants.
0: Oo. Mga yan. Tahanan. Sa halip ng bulaklak, samahan na po natin ng mga gulay na sa oras ng ating pangangailangan ay maaring pang-agdong sa ating buhay.
1: Yes. Balik maging, lupa tayo.
0: Maging practical po tayo at maging iniisip natin ay hindi lamang yun sa ngayon. Maging yung bukas, dapat lagi tayong nag-iisip.
1: Yes.
0: Nakita ninyo sila? Yung mga kawatan sa ating gobyerno? Ano ba ang iniisip nila? Hindi lang pang araw-araw, pang habang buhay na pagpapasasa kahit ito ay galing sa nakaw. Maging pasasa lang ang buhay nila sa ampun ng kanilang mga mahal sa buhay. Mm-hmm. Hindi nila inaalintana ang sasabihin ng tao. Hindi nila inaalintana yung mga nagugutom.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nila inaalintana yung namamatay ng dahil sa kanilang pagnanakaw sa salapi ng taong bayan na dapat ay nailaan.
1: Justicia.
0: Huwag po tayong mawawala ng pag-asa, patuloy tayong manindigan.
1: Yes.
0: Sa kung ano ang tama at kung ano ang ating pinaniniwalaan na tama. Huwag tayong maniwala dyan sa mga kung ano-ano mga pinagsasasabi na para lamang mapagtakpan ang kanilang mga kasamaan upang manatili sila sa kapangyarihan.
1: Mm-hmm.
0: Pinasasama nila ng pinasasama yung kabilang grupo,
1: mm-hmm.
0: yung tinatawag na Caetano Black. Pinasasama nila ng pinasasama na ayon dito kay Ping Lacson na kung natatandaan nyo, kung merong masama,

0: Sige. Sabi ni Morbi Ama, good day, Ma'am Sherwin, Ma'am Guloy na special session para i-declara pa rin. Wala na tayong oras, Don Pepot.
1: Opo. Kaya salamat sa Diyos. Salamat po sa lahat. Salamat na kami. Mabuling ko, James Godjo. Lagi po sabi lang din pinagawin. Ang mabuti at tama. God bless us all.
0: Okay. At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagpapaalala sa ating lahat na manalig tayo sa ating dakilang lumikha na nakatingin po sa atin at wala pong maitatago sa ating dakilang lumikha. Kaya darating din po ang oras na hahatulan sila base sa kanilang mga kasalanan. Kaya wag po tayong malungkot, wag tayong mag-alala, manatili po tayong naninindigan sa inaakala po nating tama at ipaglaban natin ang tama. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
1: Thank you, Lord.
2: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM.
3: Bumaba rin ang world oil prices dahil sa inaasahang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz para sa pagbiyahe ng langis. Kayunman, patuloy pa rin ang Department of Energy sa pagmamonitor at umaasa na babalik sa dating antas na 50 hanggang 60 pesos kada litro ang presyo ng langis kung magpapatuloy ang magandang supply at kondisyon ng merkado. Dagdag pa ng Department of Energy, may mga contingency measures din na tulad ng karagdagang pagbili ng langis ng PNOC at patuloy na fuel subsidy na 10 piso para sa mga public utility vehicle drivers. Ayon sa LTFRB, nasa 103 million pesos na ang naipamahagi na fuel subsidy sa mahigit 62,000 driver sa buong bansa hanggang June 2021.

Nilagdaan naman na ni na US President Donald Trump at Iranian President Masoud Pezeshkian ang isang kasunduan na naglalayong wakasan na ang digmaan sa gitnang silangan na nagsimula noong Pebrero. Ito'y kapalit ng pagpayag ng Iran na bawasan ang stockpile nito ng enriched uranium kapalit ng malawakang tulong pang ekonomiya. Nilagdaan ni Trump ang Memorandum of Understanding sa isang hapunan kasama si French President Emmanuel Macron sa Palace of Versailles matapos ang G7 Summit. Kinumpirma rin ng Iran na pinel na ang kasunduan. Sa ilalim ng kasunduan, agad na alisin ng Washington ang oil sanctions laban sa Iran at tutulong sa pagpapalabas ng 300 bilyong dolyar na reconstruction fund na suportado ng mga bansa sa rehiyon kapag naisapinal ang kasunduan na kaugnay sa nuclear program ng Tehran. Ang kasunduan na kasunod ng ilang buwang labanan sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran na nagdulot ng pagkaantala sa operasyon ng Strait of Hormuz, isang mahalagang rutang dinadaanan ng pandaigdigang supply ng langis. Inilarawan ng Iran ang kasunduan bilang isang failure para sa Estados Unidos habang tinawag naman ni Hezbollah Chief Naim Qassem itong great victory para sa Iran. Nanawagan din ng China sa lahat ng panig na tuparin ang kanilang mga pangako sa ilalim ng kasunduan. Pansamantala lamang ang kasunduan habang nagpapatuloy ang mas masalimuot na negosasyon na tungkol sa nuclear program ng Iran. Nagbabala si Trump na handa siyang bomb out of hell, out of Iran, kung lalabag ito sa napagkasunduan. Mayroon namang kinundinan ni U.S. Senator Bill Cassidy ang kasunduan. Magsisimula ngayon ang 2 buwang negosasyon, kabilang ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang pagbabawas ng enriched uranium ng Iran sa ilalim ng pangangasiwa ng International Atomic Energy Agency. Sa kabila ng kasunduan, nagpapatuloy pa rin ang karahasan sa Lebanon kung saan iniulat na 5 nasawi sa mga pag-atake ng Israel habang sinasabi ng Israel military na 5 rin sa kanilang mga sundalo na sugatan sa isang drone attack sa southern Lebanon.